kana tapi nga ngabi tahu hozo no ngurut ko hozo menta di island majinik kandaman ku di nakatahib hozo menta di popo ai soda piko santo om nagi hozo menta di roja alum insan tadau kiva ponimbanu au ma mi nagabi tako da jam ka vahu apa da ma himo minit da nong sebab da pagu tako om ketawa dan ku masa we vita pinai tambahut di nakosivat da minamihi da hozo mentak talo baino diti om mentak kupaihan ogumu pada hozo da pakyunizan da tambahut nga vi maza diti TikTok om nagi WhatsApp da Sabah VFM nga siyo kuma di zuta pinay tu au na di dati osivatan da poponi tu timpu da tako nga menop-genop om ma vi-avi na di diti mentok diti ababazan da pihi hozo maza diti Facebook, WhatsApp om nagi TikTok ya tu pinay nga kada ko kukukufay kada ko kaos kinaman bago da minggu tiso tikit tada ko anom kapasa ko da popobuzo da hozo da pakyunizan tika kanangan nga video su ketimpun mantan da jam ko 2 tahun 4 minit da nung suvab gisam jam ko vahu tahun 4 minit da nung suvab mapat padati o hozo da ko niku mantak da babazan to ko da nung suvab iti hozo mantan di Nicolette N. Tojimo patatapo no po ginavo pinakyanu teko pinakyunizan di Nelly Suiking ama sutanan hozo mantan di Rayon City Bandarom bunga tahumis pinakyanu di Shelly maza di TikTok da Sabah VFM sutanan hozo mantan di Jenny Jalindan miupus sagigisom pinakyanu di Maze maza nagi di TikTok om nagi hozo tovi dati nung osivatan da poponi hozo mantan di Piloling hangad kudiina pinakyunizan di Jimmy Sol Julius maza di TikTok da Sabah VFM nagi tanan dihat pinay ko om dari ti pedi gisa ma babazan to ko donong swab ti ketawa dan kumare dia zu om Hansan do no his nga bikin avo dan kinangau om katanud ko bago do babazan mi jadi ti do tikit tadau ko onom tapi nay ko om kanong kinangau ko iti apat hozo to vi mentok da babazan pi hozo mazarit Facebook WhatsApp om nagi TikTok Sabah VFM.

0: ko po po siyan. Pakinangaw na.
1: Pakinangaw na.
2: Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot din na si Oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Itino kosimban poskarasan sa VFM. Naikot vinasi o suaw tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Makas! Makas! Makasasi! Pinizo! Kaya do maya bakas. Ay, dodo toko wawo no kloso diya sinalaw bakas diti.
2: Kada ko susasi, izo mo iti, mamamaditin dama. Nagibago kung kamialang nga lang baka kuk diti. Iso pinulo, iso tambang mo.
1: Magun samang ko na ko so. Ba, ano po bago po diho no? Ngayon ko po ng duya.
2: Permiso, permiso.
1: Ikaw.
2: Oh, doy!
1: No.
2: Asi, no kay do na yung bakas. Hanggang ngaw ko mo. Katapay pa manaw mo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Hoy!
1: Aray, asi.
3: Ano man Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun dindi. Dogo isang anudot tahun dindi. Hey! Magasutodo iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! No, kuwa ito pinatalo ng bakakok mo! Eh, oye ma, ako nung kakivalisin ni bakakok ni! Panakus, asik! Panakus!
4: Ongong o Saba VFM, kasayimban, mos kanazan, masakataw huzan. Sisa mga panamrupo, titik 2FM, id kota kinabalu, tisan kota nabon, tuaran om papar, sisa mga paramtahu titik iso FM id tanam om keningaw. Sisa mga paramtahu titik tahu FM id tanak bisampuvan Labuan. Sisa mga paramonom titik iso FM id Sandakan, Baluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam nga perumvahu titik Sisam FM id Tawaw om Kalabakan, Kudat, Tandik om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, kasayimban, Boss Karazan, inaikot, pinasi.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kifa ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Awi beng suka-suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pain ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovikan ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi na yung nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat konom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon bago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausim mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiva na antakantay kes ikut no. Hih, mogun samang na po.
2: Yang busa ko dan ko sahimban do bos kada zan tapi naiko kinong ato ko hozo mata di wini totu kozon podi dait ko sahimban do bos kada zan naiko finansi osuau tomoy mo.

Ya tapi yang ngapi dabai na jam ka vahu hi mga padam tahu minit na di dai da pagun na tako. Om timpo na tako dai da ka same bando boss kada zan da dong swabiti nga maviavi na di tapi nai ko. Am patawadan insan po kuma de dia zu tu tamai mo makinangaw di ka same bando boss kada zan. Am paintanto na pagkiva dati da tapi nai ti ka tambahut di mantat po di jam ka apat tong pan minit po da min susuvab makinangaw di ka same bando boss kada zan. Pengko po patawadan insan po kuma de dia zu tapi nai. Tu tamay mo manakadung tay ka miampay nagay dahil da kasahimban da bawas kadazan da tikit tadaw. Hisan ko yung Jesus da duva hosaw tau vi mantok da kasahimban na takaw da dong suwabiti tapinay ko. Hosaw mantay di Julius Lancaster Lojungin timpu kaundangan ma hosaw tau vi na po nga hosaw mantay di Clarice Sipanul tumodo po namod. Mantanan din na dahil tipa di gisaw mo kasahimban na takaw da dong suwabiti. Tapi pebabasan matadago DJ Pete om kapisaw mo bago tako do suvay timpu it suvay ko sa himban. Dinok pa ka video namot. Tapi pebabasan. Bye bye.

apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakiporalibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang. Pansinuman rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan, alungan ang patandulon. Wabal nunan salinutilian ang ugama, kasip kapio tampuson ang hormatin. Nintaran rahitu rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayang ang pansinuman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman,

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Bitaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman

Kal agar sedikit dadau, mengarajak karaja idua lai depan hal dit kesudong. Mentok dit peng karaja itupis, asanung napa nga, mamadaw mantal pondarangan kurita kumat tupis, mamadaw mga kentin, mamadarapin mija karaja, mipanaw panaw, mengulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sempamagulan WHO, hatus libana hapod, gisom teluna hatus minit kaparagatan tinan dat seminggu dopo, nga kapangin kuri kesiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasian au alidas.

pagyambulatan to. Ang inanin po na pagyambulatan to kong bana. Ang po si Kuinsan po. Kumara kayo himasay pamanahon. Bam, lagot-lagoton. Ako, nuro o minsiyaw. Dumigal, saksasak, talon-alon dito na nawayaan ko. Juni, Juni Lo. Po si ko, tad, Juni Lokisim. Lokisim. Menak na tutungkap hitihid. TikTok, po si ko. Ambalan ko doot mo sohan ko nagi kombolutan nakapagulo minay panhak dot nagari minanu aw hitihid FB o kita ke Josie Mindong ni Robert Berto kada Josie Mindong kabisanan tutung DJ amensanan tambalut sabab FM kadaw e Julie Suang Wong kabisanan DJ sabab FM karuhang ngawi kopis anangan ni Clarence Suang hiti nagi hi Clarence Suang Ponsiko wami Polerik kabisanan tutung tadaw konom DJ tabi basan ni kumat tambalut tapi na ingay makinango kasalimbahan boros dusun sabab FM masunong kapiyo kadaw Ponsiko idamin gunting itikus gasabon nam nagi kombol dot ani kakal dati dot pentanod ko sa limbahan dati maya dot fb rada ko lihuay manhak tarhian take a like om nagi papailang take sa limbahan miti lambos med fb om nagi tiktok kata pinay holy kapisanan dot tuwong bah dua kawag sinding kana kinaho to ko langadon kampung ko iwati lajungin sutanan na bolo nang ko titupos ko di henjasli ikasalimbahan bros dusun sa pop fm sunong kapiyan.

Kailan ka nang po? Sa ngulim na pamantag talutulong Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapunamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pangsarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapunam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paong masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamasarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Gana sinding narong auto ko ditino di tepi nai kadi Juni lokisim ko bisa nanti tuang DJ menunggu tempalut ijedin hilo di magandai alai dokter daun korba dia kena Bam suhon gaya makin ngotit kesalimpahan tapi nai Juni suhon ijedin na makin ngot i bagang kombaya na kombaya hiti hiti TikTok kita terus atahya insan po harun lagi tambalut ako di Batman tapay tupay Inuel ladim nga hiti nagi kapisan ang tatuang magadaw ba na kadaw magal magadaw gadaw nagi mati ito pinay hiti hid FB isay po tambalut ako di kasusuang na ipanwaw hiti hid ko hitid FB damin gunting insan po posiko damin Omi Charles Loginon, kadi Charles Loginon kapsenan tutuang tano konam DJ ka, lagi tapinay tambalut sama kikino Sabah, BFM, FB sama kikino dat keselimbahan prosesun senang kopi yo, tapi basan kena. Raylan Raina jenah takag kapsenan tutuang DJ, aku mari tinsanan tambalut Sabah BFM keselimbahan prosesun senang kopi yo kena. Baham kada ka lihuay dat magi rumah-rumah magi hot-hot tengaran magi lela hombatadon magi tutun-tutun maya ditit piro rumah dat FB am nagi TikTok pagiratan tako nugari kantulun sundong sa pinsado nga asamak itun turo pagambulutan diti manto ka paluhubo manto ka pagiramuto So, sindik pati lambus, parangahan ko, tama dumpul di Jimmy Basinaw, sutanan na kolungwe di Marius M.

Om Kadizan, ko posi turos ko kita tataru apa si boros apa si tinaru. So ko dungo toko nanti kasalimbahan toko kadi Izan. Posi ko Izan. Om posi ko nagi kuma di Vin Luis. Kami sana tatu ang kuma di atin pinay. Om kalasanan dat penrongoy beliau. Om tila musan tako magina ko sinding, sinding rock and roll karamayan manta di Ben Simon Bukag, sinding pati lambus pamalihis lihis sa ginawa. Aminsan po hihitihid pamanahon do baba nati hintang hintangan sera dat mamanaw. Ang posi ko minamili tika sa limbahan tako ako sa limbahan bros dusun do mga ambalot tindalanan na kayo. Itan diutong kapisanan tatuang tan diutong kanang hinangat ako sinding dito.

0: Ang mga lansan na nalihis ko ng karangod, sinding mantadi si Sam Sampit itinag tamanaya. At ang news pinahing, DJ po nenda sinding pasar malam keningaon ng warang pengulod ka. Ay so pengulod itong pena itong pinahing, anong haratimpo datino, it all walu, pambalan ko kasarib po ni. Ito, mantok itong pena ti, agumo sinding-sinding dit pengulod. May campak abiru kabisanan tatuang lagi kumadia kabisanan tatuang DJ lagi tayisanan tambalot sa Bobby FM malansan terima kelidasan tabi pembalutan di aw milad tumagak gisam sa gigisam kanao may Josie Mindong akakalpot pentadod kasalimbahan di Tiposiko Josie Rosie Rosli lagi kabisanan tatuang DJ ka kumadain sanan tambalot sa Bobby FM Elizabeth Bert nuno kabar Elizabeth megalaid laid dada otokan kapag rumah-rumah kayo. Eh, Mary Ann, kabisanan tatuang Mary Ann in San Poham nagi jingle batiol. Pamalahan pati lombos, hello kabisanan tatuang tapinay sa IT.
1: Hello, kabisanan tatuang dia GDLP.
0: Kabisanan tatuang nagi tapinay tampulan, ano kabar tuang bana?
1: Ay, sanong tamo dito nga. Nakawadap ako dito no, nakasupan ko po ng karungot. Sudahil di, tambalot abun malik at mirap-kirap yadu kan tarong akum. Kahit pamasan na gini, yagang di, nakodap ako.
0: Daw-daw, nahundol kan, tagya minagangay-ngay.
1: Asiyak niya, asawgi nila kipasat. Manuaban na nila kipasat. O, laso, nagyatim ko doon. Ay, damang urod, alaso, dat harap padaway ko. Ano yan, hiway ti DJ.
0: Ade, bahom, kikit-kikitan pun da.
1: Yo, ano ba di kapya? Kikit-kikit na. Ano pin si Masama ni Wag?
0: Ano mati mila pin si Masama na nandaya? Bam, palamusan na pasan na?
1: Bam. Kapagulupam, kumapad ya, kapinangan na tatuong, kahit alansan at alidali, das paganakan na DJ.
0: Kanagi kumadi.
1: Kahit masan na kapatid, kahit saan, na kompinan ko sila, kapag ka, or kutabulon, may kalapaganakan ni si ka. Kodap na ka. Kahit nakodap ako, kahit itin, o di, nag-iingam sa tour, nag-i-manika, then, kampung karataw ko tabulod. Kahit itit kambulutan na siya, may kadi Abu Malik, Isabin, Ikalion, Ijani Lunog, nag-i-bagang sagi, Imadutin, Ikatrin Gimbat, nag-i-adila, Marius Marudim, Iagang, po si Cody Pasan, Iagang, narungo ako Pasan, no, lagi, Jinsan Jimir, de Juhur Baro, Ikoyok, Mini Pituro, si Paulus, si Janiupin, Ilan Dilingang, si Judge Gimbun, si Ubog, lagi, Manika Garawak, may kikadaw, dahil, talibong, kahit, Yasip, Kilungki, Nami, Dasi. Kung si ko na pasan tino, Dasi, ako na narako pasan nung ha. Kahit narako ko iagang na mong si ko pasan nung, nakapamasan ka na din si sara ko. Lagi Tomas, Isintom, Ijalina, kami, Majakong Majuna. Kami sana natang ako, kakatanga na kutid. Labi-labi la tangan ako lang, Thailand nila. Harap mo kaya tangan ako sila, Thailand. Nagi, nila Johor Bahru. Tangan ako lupa sila, Thailand. Tinga, kahit Isanti. Ikarti na sila, Johor Bahru. Dahil dahil, matunggong kudat. Isuti na dahil, malangkap ko sa marudo. Ay so, na di sa mga kaumbalutan na siya eh, ang liwan, kundi nga ran, at alay-lay, data na ko masa na yung pedpasan ko, kapisangan data tuong, alansan, at alidali, data ko, kasay na matikit-tikit na daw, miyagalap po dito, alaso, nga, kahit, saran daw-daw, saka na tinan na maningalig. At tapat na pa'y kamayan dat hila lamaran dit isam dat bulan enam tahun 27 itu tadau ngatok kai tom kum kuroh napa negal kopi ade ngharap harap wanit dan ak tumbuh on demi nama ngunit la ramalan ni lah. Man idad minamangun pori kata arasam ait kapi senengan dat tatuang senengan dat ait modap dat ino nga kada takapu ada pakinungo po dat tangga kambalutan masa na mingkakan na di JLP
0: bang kung si kau kumadaya tapi datang pulan
1: amekal na po
0: hindi ka na. Pas si kau tempat ni tempulan tu minum rambut dat hit hit konti pina palembus pasan. Nama tak lagi terhian dat pongkap pasan mayak dapat melawan. Kanud merambut dat hit hit konti id kusung walu walu turu iso 25 siam iso. Baik so poh pemelawan pagulu dat makin ngotok kau kau sinding. Hello kau pasan antu tung.
2: Hello, wajib dia kesuau.
0: Kau pisan angan ros, no kabar.
2: Apa sih beting ko nak ban dia apa sih metu
0: senang-senang itu kon sih kau
2: senang dia semai mo bo ngoling ko libi ko gigi
0: kare nak ya nung bilo nga papian-pianan te ka man pa
2: sa sa papian ko na yo pa indos go mga patimpunon ko na dito. Oh, mano tu pada dah busi ngap di po, konca dada tono mendong ku ngap di ngan, ngap di motor di paun tu go ngap. Habis pagho ku ma, apa hai paganakan no, om paganakan ku do de tiga pung segun.
0: Bon si kau.
2: Om ya gana po, om mega di rusi bibi, i de deho di papal, om mega di rusi doyo, mega di hobi pakai tadi di Joseph Petilu tu selalu kuda ongo do inem bodo ko penakan do pangan do dusun toi ko pangan do mulut ko kiningau ATM ngat selalu kuda ongo ko tahu ada no ko tahu Joseph i adu malik ada do ko ongo do sudawi dau di baino. Ino nga, ay mongo do, aro na kongo nga. Ma, nga na po pondulo ay adumalik sa dawi ino, tukanangan ko. Sa nga na po naman na dawi ko, ondom, kuna di paghuwi, hadi kaka, pahadi toyin ko. Nga, mega na gini pitrus ay nabunan, mega na gini yagang, isintom ako din sa nung isintom do. Swalan ko, kung nari sintom, ako na ko hilas, tuwa ako sa nung bumungkap ko do. Sa ngayon, pag iba na pangungkapan, ang sando lalo hilas ko la. Ako nag-iiba ni Maliagom, din sa nakan. Maliagom nga ako, kung nag-iinsan ko ng do, di na ba ino, di, mga nag-iibug, ano na ba, nubug, papasik, kabanak ko. Ako naghihiban ni John Yupin pag-anakan daw nga bi may gana gigi malus maludin katawadan nga bi pungkap niya tulugo ni ilan ni Ingang katawadan ako sa daw gigi na di Diyos o padalan toko na ula din sabat hansan na na babasi toko na ula sabi ini santobi aku nanti kebaratin kahiban kue tempulan po bago pagongol do tempulan nga asin no kepanjau di baino kahiban tu suriaw katawadan aku gigina ngabidi diho santob ngabidi aku na ait nga lako kakao sa ito na bago na subayta daw iin na dati gigita suwaw katawadan aku gigina
0: bampo si kau kumadya hina ka na.
2: Mulai nak kena gizau.
0: Yamin, Iemi, Saini, Lina, Jakat, Amilku, bahkan kena kata kau sini titi. Sayang itu dulu, mantan di Matinin Yukim.

Oh, harap pati isa pasan di Safia na Julius ti kada tong ambalut sundung sa pinsado asa mak in screen sundung no sa pinsado sa Babe FM pa pinsa mak kada. Oh. Pagansa ko ti FB DJ hila ko TikTok tino kadi izan ba ti kay? Mhm, pasi ko izan. Baham guang ko pentangi mantadi narcissus Justin Miss ini sa sinding Edboras Tatana.

Ami andulin makian sinding tampo kerik-kerik. Ngai sa pengulod. Balan makian audit papinwara teka DJ dat suwab suwab suwab ka andulin. Pasi ko to makian sinding nila. Brother Big Bikers, pasi ko Magdalena Rapahel. Inani wani kamsanan tatu ang pasi ko to minum bayak hiti FB. Di TikTok. Ambay na dito pinay jam ko pa dami sa isa minute na tatuwang napupusan na di hatin po dat Palomos Pason mayad pamulahan telepon. Ngaki kasiwatan ko pod patad pasan pangka pasan maya dat WhatsApp id kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Baham kana timpunan takop yung balutan dat ijam kumataluh dati miyampay dat sinding kaupusan ko di Carlon Jaimon.

Anong tatwak ni Jet? Saan ako sa saanong at kagatan wala nung palipagan na kami kinahan. Paglop, kumadibagang sagit na giam. Iko sa salad. Inabong pinampang mo to giam. Itampulan. Kasi ko nakita nung kapano ko diyaam. Hili. Manikah lagi iwog sabihin ranawa adil malik jadi kalion simsan jimir sana nanti tambalo tu sa babi ipe na makundi alihwa nanti ang kung ay kinakagon na kibot sungkat kinakagon kubit kinakagon ibugulod tambunan mantub kilot magik ba ibug sinakagon ibug ba sinakagon guntamas saan ako saan saan ako pagkukuba toko ako na kamukyan mo ko bisan din di at kamigyan gandilong itan na kwa gumalangkap ka di ulirin ha.

0: Binay, nga pa kaya no?
1: Ay, minpanaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantan minpanaw ay sa hontolan, labi sanong tumanod ka paragatan spot. Mantok kalidasan tinan, kaparkison do pangusarahan.
3: Home the Benetti, jam ko pa namin sa limon hapo na mapat. Minito tutuong. Isan po mo nang kosi ko kukumado ka ito. Isan na namin ang balut doho. Minim po ni jam ko si Amgiso. Minda dat jam ko hapo dam duho. Tutuong Benetti. Nung harhot nakadalaot boros kay. At ay kagaso. Nga kadalaot kay pusangit ginawa. Ka nagi nung harhat ngaran din na Taliban harhat pasan dit aw na Columbus har sinding pinakian ude aw na Tumbayo kada ko kaus-kaus manta ko polo da itim pun tementar la am sinding tahuri na pada kau ni ko ngata nak wagu melangkap manta di Emizan Gandilong manta di la tempinai hambo na pahot ngayon na kayo suap kalasanan dat nugari asanong at ka kapanaw-panaho ka nagi at nununa po buburuan na kayo amuntok na kayo taruhian makinangaw sinding-sinding kaparangahan sinding-sinding tamad kanad makinangaw dat gisam jam ko isa dami susuab maya da radio o maya dat astro maya da RTM click. Hina ko padamot senang kehadapan, senang kepasikan. Apa rakatan tu kalau dah ada benda mangun, apa hampus timpu. Mantadah, Elpira Pelpinus, kisah kepirubak kawagu. Bye-bye.

Rongok ang ilong kau rangangay kasaruran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapang magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Pasuwaw tamoy mo.
1: Hi, kopya boss yan. Pakinangaw no.
2: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Hey, hey, hey! Kopi po siya, nadong ko suvap. Bye na jam, konom nung suvap. Pugo na to ko, tipunay ko ngabi. Kanaw, kanaw mo kinangaw. Kasi yung band boss, karazan, nagkag pinasi. So, aw, tumay mo.
1: Sa bagi, ay, no, ikot, pinasi, aswaw, tumay mo. Ha!

0: Lumana jam ko nom penom pahu minin to dong suvab in pagun to kota pina ku ngavi kopi posian dong suvab in san po ko mandi zong ngavi posik posik posik nga kivadi pain huvi ka pain huvi to makin ngau do kasemban to ko kopi posian ku mandi zong ngavi dati id Facebook na Sabah BFM, Dolph Peter Doll, kopi mo siyan, Carolis Liz, yung mga kapahid nga nga niya zo kiyo, ito ako kapahid nga nga niya zo, ito may mo na pada ohi, no, makinango, pahintano din, Facebook na Sabah BFM, Jingle Batiol, Kasni Boyok, Timbul Tawaw, Jinan Tiansim, Papa Ajusi, Munakapang, Lucy Lindali, Duisteri, Gabil, Merichua, Carolis Liz, Rupil, Muhirin, Dolores Asing, Pladius Binsuan Palad, Richard Binginos, Josie Mindong, Morris Riz, Lorita Losobom, Irene BM Jill, Utut Gina Gina, Jennifer Lim, isa'y pag-uwi ako po na ay diti, iyo mo ako po kyo, Nogi i Colin Panica, Lugay Lugay, Melchio Miziol, Quirianus Lucas, gumu ko po dito. Habi na ko peso kumadi zo nga vi pinapabuzo nga video. Ano na po i pason tay ko pinuswat nga video zo dito in Facebook na Sabah VFM niti. I kami mo siya nung subab ka di Ipol Eric. Ba, tanto na po mag-yum do. Ano niti? Ano ka di Ipol niti? Hansan, da, id ko hindi santo mo imo ka may ang paibalakata si ma om tabi pibabasan nogi kumatamba huto pinay nga vi mo kikinungaw na ko sa imban boss karazan to tamay mo na po aduswa om kanamulgad sa bayang tadaw diti nungo subabiti ka di Ipol Eric at tapot nagi tamangan to ko kahida santo pinay ko nga vi habi na ko iso id timpu do magadaw diti nyokwang tayo ko ay so da asam kan ya jadi kada habus nung timpu ano iti daw nga daw kada habos to haso bagya kan yun nung ay sa namamangan nung day dahabos ko takapay no o tuhu mamaguno na tupi tayo ko ano po ipanakop do sunduk patay sunduk patay panakop do tuhu gumuon na manginom do vaig in timpu niti kani to yun no ako ang vaig na itinan na po nga kapugawit do kabohingkangan. Bawang tapinay ko nga, Vic, ano? Tumihamus, mumahis, ginavo. Miyampay, do, tahu po pag-hozo matandi Angela Anthony, Elysius Liu, Angela Lokang. Kano mo kinangaw? BFM, be good.
1: Pagyato pisaan, pengkavaso pihumagan, sa kada zoi mamaguno muntok pagka nga ang Songvian Malaysia madani kesejahteraan dinikmati tatapian tada kabansaan libong ay burbong padamanom mantad RTM teman setia anda.

Mangusat tinan tumanud vinakas moy o higkang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom o padomtu taun. Unsubon papapanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikinta daw. Montok di kiumul o padomfahu taun idsabat. Papapanaw kapagatan, miyaghadomananom, papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa Minggo. Ohigkang tinan, pamusavan, ohigkang.

Kopi Fosian, Tabi Malaysia, Madani. Kinong audio suyati abal mantad Sabah VFM, pembuson ku Izo Benjivinu. Kapaguhun na po nga tuhod abal. Pavakason Tibet, apapoy buhay, vinakas taba, bogizan, tumaw om ges. O nuan pamusavan, konservaton, katambang, kotuhudan, Sabah, Sarawak.

0: 明日は会おうと思います。
1: Sa panikong avi, tutumuan po ako na mo at umuhis na ginawa to kivaliti iso kapayan na suwang hamin ipambuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapayhan.

Ito pinag-uwavi. Kopayahan so ang aming napalitingan namit agay mantad di Madius Edwin Teko Duin Balandong mantad Kampung Balay Light Baon Timbagan Papar. Pinapayho na minudupogun i Vincent Ong Si Kwang di jam ko 2:04 ng paramtaho minit do dongo suvab di tadaw ko onom ko duwa ng paramduwa buhan kavahu. Dahil ho, it hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Duvo, Kota Kinabalu. Mantad no na kaya daniti na manunin na papay ho, na paganakan Jambul, paganakan Balandong, sinakagon samat dahil na mo na po nga wido po yung izon, tupinay, kinabangan ang walis ng nga wido sa do, amin somok. Toso ko natin nandi, itong atiagak Vincent Ong Si Kwang, doon tok, tadaw ko iso ko dobong pa naman pat buhan kapahu dayo id kabangan pinutu dambay nga pagkoy diho biton po hay datinan dito ng tiagak dayo id Cathedral Sacred Heart id Karamunsing Kota Kinabalu di jam ko po domiso do dong suvab may do ato hinasan ko sa Diyosus suguto ko po vagu kupayahan so ang amin napalitingan ang bitagay mantadi Madius Edwin Teko Duin Balandong mantada Kampung Balay Light Baon Timbagan Papar kupayahan rin pinupogun i Vincent Ong Si Kwang do jam ko 2:04 ng paramtaho minit do dong suvab di tadaw ko onom ko duvong paramduvo buhan kavahu dadai ho iad amin pangusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad na daw kaya na niti, manuli na papay ho, na paganakan Jambul, paganakan Balandong, sinakagong samat, dahil na buwan na pangavido sa ngintindoy, tabinay walis ang pinubangan na yung avidid sa do, tayko id sa mok. Kasi ako natinan, dito ang tiyagak Vincent Ong Si Kwang, do, antok na daw kayo sa do, kodubong pa naman patbuhan do, kavahu, na daw yung id kabangan pinuto, dambay. Napagoy diho biton pahay do tinan dito ng tigak do dayo id Cathedral Sacred Heart Karamunsing Kota Kinabalu the jam ko pa domiso do dongo suvab ika kanitika pahayan do suang amin.

Pason kaya dan kama diozu ina tangki saran da paganakan tu binai mualis mega di na ait di tino di mantaragai id kasembahan bos karazan saba VFM ang sana bakas sa muton ang ginawa di do temugufang timpu do kaya dan di ti siono.

Microsleep toy kohotoy to duk lopo na katan sa hinaydo iso sikon kisam tohunga pon sikon om au kanu oto sosonguhun do manandidi kisam au kopyuman nung kotoguvangko do kozuzuvo diti hohobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pansakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mangidu topyumanan pot tiodopon tu Microsleep toy kohotoy to duk kopo mujul kiniapon tokou, om kiniapon supaya tuhun.

Laban jam ko tu sominit na dong usufab yun pag unuto ko ti pinay kong habi kopi mo siya na dong usufab kumadiyo zo om mama sozo do mi boss manang ki boss kumangavi dai ti kinopangan nga vi da TikTok ako hivan nagi kumadiyo zo nga vi dai ti id Facebook na saba VFM. Kamu dia sudah ketetanan ko sa imbang tako diti kapi pasyan na dong suvab katakuan nanto minto may mo da mamihi da sa ba VFM mga uvang da kinapasikan dia zo na om iti ang avi pinapabuzo nga avi da pason tayo kami nagi si simba dahi ho i da Facebook da sa ba VFM mega na di isayti yung mo kapag yun Elizabeth Beth Maria Juhan kapag po siya nung usubab na tarang minggo o biyabasan miyang paibalakat at sima kumapaganakan ito kung wadaan na pasan no Maria kumanig di ahon san hidas ko tayo mo kumangabit ang bahot ka di Maria Juhan niti may nakapagho nga vi may gari Jennifer Lee may Paulinus Kyun kaguguhi ko ti minungay hide poniram no rapaun ka magadaw kasari minungay hide ano iti rapaun na pwede ti nung auso kasang kinatuan ba ti gani kinatuan ba dati ti okay to hasu bagya timpo ba yun kani dadi ihon okoy nga vi. Nadi kumadiyo zo kiba ditatanom nga vi ba om ngozo na dio zo anuiti anuay da vaig zo tiyo pa nga manginom na gi da vaig kani may gada tuhon iti nga vi tatanom niti kas ni Boyo kapi po siyan Melchio Charles Loginon Ipol Eric Greg Soriun na nga ikaw na pagyum na ano na po itang nga pasi miyong pa hindi lugay-lugay kaya Greg sabihin kang hot mamay Jetty mega tamay mo ipason na kuma di Maureen Julius Dr. Evelina Julius Melvin Julius Sius Tadius sinakagon soduli din na po na po no abal diozu bye no tabi pabasan ka di mamay Jetty dito yun intangay ko pa hide Julita Magret nga vi Charles Loginon abasa ko pa sa retino kay Charles Robert Berto Clay Ignatius Jen Sylvester S. Hovua Shalom kopi po siya na dong suva kung matubi na itang bahot tayo sa nanta tabi pa sa antara minggo in cancer nang hidas to may mo kadi Jen Sylvester diti mam tibnay ko nga vi kanaw pa hay mamohis dagin na po daong suva diti miyampay tahu hozo duva hozo ko bago diti hozo di Julius Lancaster lo jungin kandaman dito om nagi di Jesse Saladik om apa si saran hozo di Amber Olga navasaan ko hozo ngami ka bago tapi nako ngami it was na kadasan VFM V good.

0: Laban na jam ko to pa na mga minit na dong sa mga ibogon na ko tahu hozo ka bago no ngo dezo to binay ko ngabi hozo di Julius Lancaster lojungin Jesse Saladik om nagi di Amber Olga na naikot binasi ngabi hozo ka bago rin di kanya ba om may ko pahayin may ko pahayin do pahumuso o pipi pasan man tadi di WhatsApp di ti iyan ako kapaguhu nga i Alicia Lilim kopi po siyan kadi Alice Shirley Lim di pason daw kuma di abang ko kahto pinay daw tatuo i Dominic i tamay mo sumambayang kuma to tamay mo sumambayang kuma diaw do hansan do i taluo nu o hingasan ko do taluo nu manta dami na mangun kadi Alice Shirley Lim di kuma di Bapinay daw tatuo i Dominic o nagi Ivan di yaka daw i Ining Donatus Julita Judith John Tati Florence Boyjol Helen Yong Florida Kinajil Alicia Moitin Lucida Yo Dennis Yang Lucia Bibi Lonlinggang Marianik Maria Muhammad Zandi Doris TikTok Om Susu Faifo ikotutun o mau kotutun dago ka nombo nopo nombo kau nopo ka kopi po siyan tanaw minggu tabi da merdeka i dumunto niti masana pa si tayin sanan mablakatan to kunan da do minamangon kadi Elis Shalilim mantan mangkatal pasan man tadi Lucy Doyo kopi po siyan nung usubaw da tanaw minggu Mamason kuma di Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boyjol Rose Sugut Emilia Gom Selena Jupitol Maria Muhammad Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koison Yubug Marius Morudim Joseph Batilu Abdul Malik Charles Loginon Sintom Kalion ng kampay ng VAO ng AIT may may paso na kapipasyan ng usupam tala minggu ang pibasan kadi Lucy Doyo. Omi lonely, lonlinggang. Shalom kopi po siya nung usuwar tira minggu kadi lonely diti. Mamason magano kasibatan do humusi da pason nga bi manta di kumbuhutan nga bi ka. To ahay zona order ka pamason ka di lonely diti. Kuma di Bridget Samuel, Alicia Lim, Lucia Bibi, Rose Good, Emilia Gom, Lucy Doyo, Helen Yong, Dita Juhun, Joseph Golombo, Icy Talin, Johannes Mansatil. Magkikinongaw om DJ nga virid sa Bobby FM ka hansan ng hidas ko nga vi tabi pibasan om tabi pimbuhutan mantadugo i lonely hinggang ka om pason di Richard Binginos ko pibasan ng usupab na talang minggu masabi ito pinay tambahot din sa lutay ko sa mo kung sabi makikinangaw na kasimban boss kadazan o binay ito pinay Simon Justin George meaning Fredolin Mojintang mantad dagoi Richard Binginos Kampung Tinduzon Sugun pason di Flor Lucia Tati diti kapiposyan do dongo subab gadi Lucia Tati mamason kumadi tambahut ko mega Datu Elizabeth Morris Bridget Samuel Helen Yong Rita Didora Lucy Doyo Florita Kinajil Alice Shirley Lim Julita Judith Rosugod Yubug Dennis Yang Jonis William John Tati Tempulan Charles Loginon Simon Justin James Sham Andong Yunis Lime toin sa tambahut sa Babi FM ay nombok ko na po kanditi hansan o hidas ko tumay mo ako tabihan at tadaw do minggu kadi Lucia Bibi na naikot binasi ngabi pason niyo zo tapinay ko ngabi kambus ka bago do ngabi artino na mungkin ang opot ako do hoso ngabi di tangan pasi di arin ta Dios om lagi di perti juice
1: sama bian toko mangin bagus sunduvan pisaan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inaw Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansaan lubongay budu param onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Arbana jam ko tu tong pronto homi to dong su pabit puguna to kota pinai kongavi kopi posian insan fo kongavi azo. Naik kota ni pagu iti timpu da penakan hozo tera minggu. Ba om. Mika tamai mo panelepon kono dain konti at iko kohombus ko ang abi pason di azo. Nampo na po i kohombus ko kyo. Om hansan no ikumadi ako kohombus sa pason di azo nga. Ako ko do ako kuwasan. Ako po nga, nakatimpo na di mahik iti English Premier League tayo EPL kamay di nakatimpo di Minsu Suvab. Di talaw ko niya po Arsenal, mayroon na Coventry nahantoy da Arsenal Tohu pinatumpos daw mayroon nakatumpos da Coventry Everton, Duvo, Crystal Palace, Iso, Ipswich Town, Duvo, Sunderland, Iso, Nottingham Forest, Iso nakatumpos, Leeds, Iso, nagi Brentford, minagaha do itia Spurs, Tohu, Gul, pinatumpos do Spurs, nagi itia, Manchester United, no nakokot do harimau hal wedi na duval goal pinatumpos do hal Iso nakotum pinagol do Manchester United hal na paniti nga mascot na padaw nga itia harimau dari nakokot kumasan na pani nga Manchester United min nakokot do harimau kaniti odd di dari siaw kumadia so menakadong na Manchester United nga ko pa nga sadap binary ti Liverpool mabana Newcastle jam ko pada misa tahong apad binit pagwira tanga sadap iti tabinay ko nga bi Fulham Chelsea tadaw ko dupo Manchester City Bournemouth jam ko si Zam mbah tayo mo takop mahavani saya kapaguhu sa Papi FM kom- Kinaman bago tapi nai. Dong dengka ano pang pambuson kapahid pason do sumusut iti manta di Florida kinajil. Kapi mo siya nung usubab kadi Florida kinajil tiyan sana pasi kinaposikan ng midas tamay mom tabi tara minggu tabi pibasan humusi mamason kumari Florence Boy Joel Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Joseph Botilo, Lucia Bibi, Jennifer Mangkakoysun, Marius Marudin, Alice Lim, Dennis Nicholas Yang, Adila Duvanson, Emilia Gom. Inpason ko tabi tara minggu. Tabi pibasan ko Madia Zulato. Insanan kadi Floreta Kinajil. Sabah BFM, kopi was yan.
1: Hello, kopi sanangan ko sabon niya di Jeben.
0: Kopi was yan na dong usubab tampulan.
1: Yeah, nate.
0: Nah, jadi aniti kakal penggapus tuhunan ke penpos. Oh,
1: penggapus aku tuhunan ti DJ Asogit.
0: Nah, dek. Apa sih itu Asogit ini nak ni?
1: Asogit tete Asogit di laki pas.
0: Oh, Asogit kipas. Wah, ngam begini ka. Pemain apa busa pasano tampilan?
1: Ba, mau pagulu, mau kumapa dia DJ Ben kepisangan datu Minggu malam sandat. Nait alidali das nga paganakan no
0: katahuanan
1: mekan na po mamasa naku patid pinain ko di lo kampung or ko tablod mekan na paganakan di sika nag ingram satur i

0: Tapi mau takut pemahaman dan semusut Sebab FM, kopi pasian Kopi pasian Aku pada tindak kota unda Kinaman mungkin telepon kyo Pasan mata di Julian ya pa Diti kopi pasian udah ngusuh terang minggu Izau Julian ya pa Manta tambunan Kesifatan diti mempungkap pasan Kuma di Tapi naik tambah hutku ngabit tambunan pinampang keke keningau tawau kota meruduk paparin enam sentakan om Kuala Lumpur pasan kopi pasan makin nongau do radio kadazan tapi pasan om kano tu munda muga sembayang do dongo sebab bayi nadi tiom kano nanti kau belakat simak mantan minamangun id surga kadi Julian ni apa Sabab FM kopi pasan Om yang pasan man tadi Julian Yapa Om Maza do Facebook Sabab FM Alga Sidion kopi pasan do ngusuva kumara sabab mo kiki nongo kadi Alga Sabab FM man sana pasti kena posikan do ngusuva deti ogingo ko do ngusuva di ogingo deti yang pe belakat man tadi sahabat Shalom Om tabi pibabasan kadi Alga Sidion di Facebook do Sabab FM Yusri Adila Joseph Ginoli, Julius Wong Wong, kopi pasian di Sabah BF, kopi pasian di Sabah BFM, i Aki Odu, i Uncle Anti, i Reverend Father Tony Mojibat, i Johnny Father Johnny Raju, Reverend Father Gilbert, kopi pasian dong ngosubab kadi Julius Wong Wong diting, Phyllis James, Maureen Kinjau. Kopi pasian dan tabi pasan terang minggu kadi Maureen Kinjau kuma ada kinabangan ku ngabi da Sabah BFM da balia zuan sana pasi hai das om suau na da da toko tomai merti kita da yang pai belakat tersima mantas bina mangun Maureen Kinjau Sabah BFM kopi pasian
1: halo
0: kopi pasian
1: kopi pasian dengan suam
0: kopi pasian tapi naik saya gitu deh
1: Sabin siya bang dito ako di inabog ba dito.
0: Sabin, aha, sabin kopi bosian. Ba may na pamuso, ipamuso no.
1: Ano ya ti para kan kajaw ko pasarakan no biya.
0: Iti na po nga pason na ti manak pason mo kamasan ni.
1: Pason.
0: Pason.
1: Dulo po kumakajaw la.
0: Todan.
1: Di pa lura ka no. Mangin. Ako alin yung nandiyan sa Pinay ya po nito yung wala yung tari ko sila na bang siya ano ang hiyupasan ba si Bob boleh kan?
0: Boleh
1: na jadi o sika tari ko to salang ko nang mga yung lakupia marangay na miso si Bob ito jadi siwa siya lang suwab terjadi ang tanga nga doon tanga nga doon ang kumangin ako alin tambal ko di Campulan nagkampung kapa ang kumangin di Abdul Malik kain sana di tambal-tambal ng RTM ang kumangin kampung-kampung kapiwasan na talaga domingo saka ano
0: ang katawanan ng Campulan din ako na
1: ay sabihin mo siya
0: ay sabihin siyaw
1: Akan ni tampulan aku, sabin aku.
0: Ah, sabin, siap lah asahan kau. Mari nak kena sabin.
1: Okey.
0: Kahasa aku pagu. Bah om, baiklah kita ngah tak kau zau i pungkapan dia zau kemari nungkapan ngah video zau. Oh zau di Artini Noivi, piupusan deh. Pas berarti kau zau di Beatrice Ikol, iziau no ginavon ku. VFM, be good.